tariku. Ima onkoy kunang chatay kuangku kay chay kuman. Kay talyay. Ya chay ku atini kika nishu katumpuni kaskanta. Ima onkoy tak chuchuchapunka. Rima rikti kika. Manapuning imong koypas chuchuchakung kachu. Manan taytay kapakha wanyoypas problemachu. Taypachapi kasyaspa kasusni. Lazaro tawa tapas tawa punchay wanyus katalya. Kausari chirkanki. Kairo ususichang wanyukapuyar kanta kausari chirkanki. Kay nain yaktapi biudak sa palyang karinchuring wanyuka puyar kanta. Kay biuda warme khliyakininta nanayininta uyarispa. Kay wawalyan tapas kang kausarichir kanki.

Pag-apang nyo kay Kupa, Taytay, kinakawari mo ay ko. Yapang ogar ni kuta papa. Kantek si chay senyoro ogar ni kuta wasikaw sa ni kuta.

hippy taytayay kay mi kay pachapakari po ay kikuna nga pakikipi kasi kinaka kuya payakuy.

mañakuspa kaila muna sunkikupa wakinka niskaikina mana ima kuchanku manta pagasyanku yang kaya tumpaska yang kaya Señor Dios ni kalumniaska paikunak kasungkutapas kamang apamuikiku taitayay kampuni Señor taitay amachaykuy defendikuy kay wawaikikunata makikiping Señor kausay ninku taitay yapang akay watay wasipi kasakuna warmi kay incluso wawakunapas aswandraka nyutu nyutu yumpay wawakuna paipunapas Señor palikuiki kay tutamantampi kuyalikuayku Señor kawarimuayku taitayay yanapayikuayku maimangmi